ba e tun we at a tree e Christophe na ere se e dia ba bia obi akobia no o pejeri na on subu do nyameso.